ngana wasakilsi kilani yarato ngaygidi ko kilani yarato ngaygidi ya kilani yarato ngakundingam je kilani yarato ngaygidi ya ngaygidi ya kilani yarato ngaygidi ya kilani yarato mamam tuko kubuo kilani yarato mamam pasakubiyai kilani yarato Madi mandoguo kilani yarato Madi man kaiwo kilani yarato Mama murasai madi kilani yarato Mama basukuo kilani yarato Mureya kwanjai bai kilani yarato Mama mbusaindo kilani yarato Hai gingamge

yawa mai nan jami'ar radio ta zama kaka radio mai tawo zaɓi da tocon man gebe kalla bai mazam da mai tonu yanzu za ku yi jama'ar bai na tocon jama'an minuti jama'an na idatar sai ya bai tawo duk ba fata tocon man ta bangani mai tawo zaɓi yi ba zama o zaɓi yi kaldan ayi zama bika kara radio ga labari siri yi ta tana zanen ma na maka ba na zanen jama'a guwa ta tarin mafi mai dimo ne shi wa janar gwana jama'a guwa ta tar yi a kabin teknik tobe gabriel ba ka bete ne ka a ragwar yama dina jelasem israel zata guwata don yabe da maka fabuwa bi dimi jabjin fafi na ga lalin sulman mai ninji mai gaban bai da sulmana fima nobe kana fabuwa da gaiki maka yabe lan na sautu zama manza masana ba zazzun afirka tobe gabriel musa zallalayon kabin teknika

0: 우리 오토바이가 또 숨지마이 나의 위로 나의 자랑만의 올필 위로노 우퉁 터스키트바이 위에는 라이 와르마 파르바 위다이 조이 숙은 하라 자글링기 마가 우아 원다이 우토 숨지기 마바이
1: Yeah, wana na totsam jama, minute jama na tetel nama babi, na la bere sermando ka fa fala na so toza mama na za masanova. Bay ma do serman ma ga tingna bo president e ma de bo député de ma dina Ali Kloutou Chaiming do de so kanda pel e po parlement démocratie na zaki ma délégation mamo e de bon bo conseil africain ma franco-arabe yo zana are ye zama mo edbo na bo zana sara na za arab tididan gulu secrétaire général bera ko dama dina clema jime e bagau ako kal prezero on kala ga fa bo na dama dina ali cloti chami predama député on kala chuza ye bo ma da mata ga don ta kine ye ma da dongani ni dama dina cloti chami kone to kluti chami mate kine zara on la pa yane na fani fa buwa apa yane so zo lan so kil bu buwa lan ta fa bu ma ara manu buwa apa pene bu fa fi lan no ta bu de kine bu ke ma kalte jam de kine bu ma kare cham cham po darwal bu buwa ma ara mo bu ara bu bu ta ge zama franco aramo bu ngupa pene bu gore do on ma kiza aye do te de o la su pa yane fa bi don ya baka ka pili yo na tata tun zanin jama gwatattal nai mafi udu mafi mafuna faka yan maɗi na dallas a faka etats-unis ma d'amérique gul sirca secrétaire général ma ba ministère maɗi bo communication yo kalbo na directeur ma lish maɗi bo onama zara o du kalbo fa toxa mita kiɓwaye ka emeter ma lish ma zama fa ka kan fa radio ka bola radio ma gabza yes charka ko gur zarahu kalgi ka yage fa yo fa yin dan burju bwebi sa ka tongbo bang bang ay to o zama fa na zana sara reception et provisoire ma fa zo ba la foka jul ba la be yin re be sa so ka na yes charma ba la fo bwe ka kalnu to ma ka na to gona to zomo fara buaye maga dole ya baye yo na su bura zo fane si ya ba dan don tidibe sab kamana ka ka zama su ga ban fo ginu ka su piga sin ka yes chat malara radio ri ban zama la ba gona to bo ma yi mutabe doni fo ga de ton kan kiyo yo doni ka yes chat mu kiyo ma fu ai zo fa pa zan ma pilbi bole radio ka gabza yo ba da secrétaire général ma de bo ministère de communication de ma dina Ali Mohamed Nour ako ita fa bwa na tomage dans la réception provisoire yo ministre ma de bo fa chuzama lu de ma dina docteur Sita Yombadna Benin ako la tête soupe ministère ma de bo zagote siri ge fa in zama mo karbang de zanunji ka yebi yezabi ako yi bumamu zana za tere ki yi ta banyo na tabo pa zana ma namu kabag za ya ka zuna dan mo yi na fata ma ka so ga kia fare nuba zana ma tenini kuguru proje ma da mo jebe wala bo cham cham ma za mo jebe ka zama ga fiya fang ka da ba so kia biyam nungo ka so dufa nuba kuguru za fara kwa na yon kuguru bon longement font nation ma d'appui mande bo formation professionnelle zanaï kana bo fanaka sing ko ko de yite banaye temer ne ne de jamaye mama kalge ne bo fi fanaï zo ker po min serma de bo za goda selo mer zan pa pene ko gol bo mama ge fi fa de talala a cham cham ne yon za ki fi bo ne bo se sal wi za ki lan fi fa ne bo don yo ma ke bo salu ma mo mo gene twame yo za fa ngo pene da kilan ki ya labu hiye kuta zafa fane ko guru zarawun irzabu boyobe kuma irzabe zo wa fasi zai afrika bi gataya bi to sai so ka zuna dan mo kemre yabka doni ko mo mo yabka donbe kuma de fanu marbaza nan cewa bu ma do mo fa zarawun akoyun yo zama mo de bona bongon kita min sarma de bongon kita arana bu fa fiere da kazanin nji zata yin fa fiyen ra ko ta gadana ya baye ta su ya ba ta si jubbono afika na kan ta na ir za bilan na so fa ba yake ba yo minister ma de bona bu aménagement du territoire urbanisme kina habitat de madina mahamat aslek halata do afaka madina mongo do kafaka mongo kaje su ga tamar buma mota shiya na kan mongo kalda ina botere rikin buma ki are jacham ko ba zanin mai la botere be a wala zabo gabe yo bo manji ya be magin botere be a don kaza ba laki ga yani ko munaye ministro ka bo afaka ze su ga dia da jan bo inla kana to tere a na cham cham ba pene tere ma etala yani tere ma dubla yani so tere ma societe ye keboa dangon yelan ayata ko afaka zama suki na botere ka afika zana damu ya ka don fabe mu don fal ya ka kata jam mu yewo e botoma anamaka ba be ma jur brivi ka ben technique

kigida behtani radun walda juqla bargoyde fi nagad fi chat ki ngata fi lina se doyam ke beh kain glof don bongoro jigi galma kumi hore kumi bugudan kain kumi gumu kain chape galma magauna kain galma huanga lebo chape migu hode ga jamen tani kain ngata fi lina amna kain humay la parfaidi fun masana Fadi sumse la regula decline fi guyal da gutan de lencho tigan gen glo kam gen me chope Gabriel sa gudum hat gule gen me jalasem Israel wa hen gen mamul ma gen me Mamad Idris Saleh gen sama fadi glo ngom yam launa gen an farala me jimda be maji roje gen an wumtu na glan fum de do mi namo gen glo fon toglom dan ke nikum man de lenala minano chabru mor gorove lo vindia ki de benigi sume non qavi Kita betul silin vigia kain lin asimeno kain sama lin gan labar kan gan labar mgan gan gigi deh nong kafe hotel la segigi la solong ka segigi la funda fang masum yang ni lamin ka mgan gan walong gan yang ni asa jauh la funhen deh mgan funda fang gan fun marmasu mai di fun marmasu fun masan mai gan nak tanda ku tala nai masan kain nirfa nai lak jara jaf sumnani nai si belum si habi Nain ma gor linul gandi nain mi bulu nain si gor ngol fi launa lebe gor ma wina fi launa awa kain Israel glofun lindang nang kain ang katu glom ga ka lebe mi Mamad Idris su kain ranul defi sulukun glay defi su masan nung kafi

Kiki de benige masan kafe kan kaske labarafi nagat maga tigan vetna. Wa labarafi nagat maga tigan tan jauna kay burta kamat gaini kan sama kita la uni fiti bidin sa hay nagat bichat tan na kay ali kulutu chemi kay na me fum gain me kamat falita fum gain me rugain na kay ngulo ding limon na me lilop hay amna kain sum garuet kain glokam gaini waruet fi fokmar kebe fokma volgadi he na gade ura tanda lafuni perenjeni fun arabna kain volgat kai nga de hatta ngolda kain ruen gain fokna muyum gana la wa kain se fak kain glokalam gaini me tuf ngol fi foknam na kain klima jime bagau kain si tuda kain di me na mangol maglo fe ngol fi debite na ali kolo tu chemi kain lopmani si kalumo a gutkudi nga da fe sa yal te kisi na ale bo kain nga dongol da ale bo kain nga dongol da kain gal fe hatam ge kaf kaini kain kain garman si garala kain laliani hat mahat kursu engeno naglo fogo migen kaf kaini wa hatta ngol da kaina mi ali ko lutu chaimi nam gide ngol lo khain nam e fulle course leader man jufta mi fok namna fok mi kafa wa khain am dala de bidena vina gatu chadi kan du lo pani sene lumna kai kaf ma la len se fok nam zumina len se kutsian gani ni se ma qalsen de ma volse gutta ala kan putna da kan ma gut ngol lo kan kutngolo kay tapjara lebo kay ngade vi le dalebo kay kilinga vi sumna kay lakwe baga na tanna lebo amge kafi amare hum tuda kayen kay lin kafi ka jar sumna mi fama bu nage awahen dan gay ni kay ligandi firida firid kayen kamada le kamada fum gayen mi fama joqtelis ko ni fi radio da kayen ma yumi fun verenja on de cour de na kayen vira de de na gadra de chadi ren kamat de mali ga burma fi do mi am fi ni fitte de ko kay son pa ren hay na gadra fitan de megal fi li de ala dalas ken hay na gadra fi american doni ka etats-unis ren panama la ren del maqalis ko hay dunya ton qafin gane turisa ren go sem de fi gomni na gadra ken hay me to fongol fi minister fi la barma jogom go na en gane me directeur ngol fi onama en nga sum sera sangulo na chajale awa kengu fulla fi fanamna ma joxtel go ina en fulli en do go ina na na habe na ni aga el fanam do ni ma kutngolo kutngolo kay kutavi radu chadi en na radu chat min gen la lene fangi ga galar go ina radu chadi lo hedina te go ni en galar go mo hum delen gen aga en kaf kay min gen ni sangulo sa si nekh fi na radu chadi min gen la lene radu chat kay ni kain lema kaf mo gomni vina gatlum na libo mga kaf kaini adali choka tam sum kai fangi wang ngay wang mang wangar gya koni a choka tango ni mi fama kaf kai minga garam gani yal mala lale ni labarma chukum gara na libo ki kot ni vila na libo ki kai nandista na kot ni vila na labarma mi sunda da weda mga kaf kaini garam gani yal mala lale ni lale na glo fogo kai fangi ar gya koni mga koni kandi ala lama nisida gomni fi naqluma la waldu fi naqala waldu fi sana migan kafka ala barchu gati zan mi famga wadana radio tkani na la barmana dungo ala bu katmana volume sumna le bumga kafka ni amin ga imina kay nga da fi sumna awa kayen gude mi chona fi fanam ma choy a joqtel go hay na gada fi gan choy hay na gada fi tandoni nisisa wi gul yal de filop na amna kayen si ka ulin ka hatta kalasi ala fanam choy doni an si lulop ta gon mi famga kayen gude fi na fanam na kay ma yuma emeterana kayen nam mi famon wala kayen am kinan da dang na la kayen am don fangar ga koni delang del radio chat ma choga tan qaf kayen min gana la نعم متفهم ولا في رد في مينستيرا قين علي محمد نور قين مدالا ب فنام غاي تشواني ما كنت نقول ما يمتير ما كنت نقول قين قدي كنت في فنام نك قين بورما فوق دوني قين فنع وقين نع سما هم رادو تشاديني مسي ما غير جاكو قين نع لون ما هم دل في رادو تشادي بو ناقة awa hayin dan gai ministeran ifi hatta ngol da gain doktor sidak yumbatina bini gain kamat chulum da gai ula minister ifi nagatmi jok ajun banatili enung kafna gain amfada gai funi
von hat hat gen wohl gen jure nach gen jure gen für hat gen gaflin taria ala gen si fi butjam du goida gen ami hat fi gang wie gen gen na gher ge goni gen asa gar go fun ngatu ngoni gen si non qaf gen bir kes fi dicha si do qar ge gen jure sa fi hatna hat gen si fa gen ke gal fi khuna kuma kalam gra fi si ale bu ke la on fi sra fi yal dalas restaurant fi ligar al mugay qayran sram nusra diga ke la on fi kuma wul pano mugen cafe ni shen golo qayman si fi hatna qayni si fi hatge dirtil lene qayn ngut ku sie gomni fi naga qayna minister na docteur sidak yum batina beni qayna ful qat golo min si sa fi hatna dala wa hat fi ge ani gena ko fogo ku sum se gena mi famwa wa hen dan gen sum sa lo pro minister a lo pro galvisa galve kidana qayni si ko ka fi hatta hatta ga volsi yalda qayni si ma ngoma lopni si dono ngom dige aga yalda ma ga ministere fi kidana la ga si da fi sanhede ko tve fo fi unicef qayn hatna da qayni qayn ma gut ngolo ko jini si sala qayn lopna ma voli ki si am gen gani qay la on ga sa kidana qayn sa ngoma la on fi sa dangayna kain kay gongor kursa gurain go kala stang kay sara ka mi geno mangom se dong ngom tike ani se ti tut fa kay sum se ga na dina awa vat la bara fi na kat kan dan non qaf kay ni kay ministre na fi pong ira fi lina le bo kay kot na fi lina ma fi ma yuma urbanism na kay sam yuma la ma mat asile khalata kay nam gran kalis ko hay lok na la mo kay am ka chok ay mongo ay bor fi mardi ka met pa kayana mi jose kakala hidi sa kais ka haya mungora ham lausi yani ke lima la kala kaira vi gomne vi nakat meno kayan len tu e tu dige ku tela sum sara kai filigo e fala hata kayani si ma ini ham kayani ni singa bam la fizi ade kayan sum de kayani hawa ka gigi de beha kayan je wanan kalwo ji kayani kayana ni hodos do hinti sundan daiza kayan sundan da kayan sa gita launi vi fok nga fi jaf lera wasa ka jamen dani si maka tam jamen na kaya fi tu ngol dika abura fi dumas maturi doni kaya nglof dong kaya wali ya kaya fofi lumbata abudu kaya si amkasi ngalma wali ya madaskar fi tu doni pura fi dumasi kaya nfalita kaya ngata fi lin madoyam hidina kaya njaf lera wi kaya ni kaya jamen dani si maka tam jamen gubina ni kaya nikisa hum labarlak na ngani kiki ma dimi sege na kaya fi tu ngol dika abura fi dumasi kaya fofi lumbata abudu kaya wali ya madaskar kain sakep ko hini ko di bu na ke ke de be ka na ni kalung kalu ko jia kain selin hini tamen go nan kal go yon kalu jia kain jang tara ka kan kain la bara fi na ka tan jang mo ga dom ga mi telem ga es kain so mala so so ko dan dilen chuti kain kain lo kam ga mi chope gabriel kain sa go dum hat wulin ma kain en kain me jalasem israel en kain ma mamad idris saleh kain sa ngom jam law na kain en farala kain fum do jimta awa khayni ki sara don tuni dik kafe si david lo sulu bo si abagar beli na herlinger bo khayn ambras ngadam khayni ki sagen non kaf si di ernest moxia khayni ki ngol si gan kaf di ki ki de besaklo fu don asa jamen dan si dal alaji jina si mundu an jana ki ki de non kaf khayni ki sa lili ni vi hom va fur mazan fedi de van tikia khayn ki ni ko mandelena la mina no chabu mol gorn vi lo fendia ligi joy ki ki de be

ate ha gano ko jena rakal kal ke dina barang mon ngi san jow mo barang san jow ko rawul ni nyam cholno gara barang lu nga ko lawndo fa do mo barram lu ngi ci tan nga lu president assemblée nationale ali ko tu chaimi yo da yo churu yor nata mi di nak mo yor nata mi yo ngi deng yama yaw gana do la ngi deng mi yo ngi ko gara mang ci ranga fo do nga namru conseil africain franco arab yo ngi yama yaw gara nga dran na yakal ku we jangu gi tega ka dingi ke de kada allah ma fo do ngi day nam na gar lu nga ko le secrétaire général lu ngi tan nga jime clément bago ye nge da ya kullu dum nge da ina wa da na ja fa lu nge dum nge president fa dum hu barram ya kadra nge ya kan dingi kire kara ag fu dong da ina mur ga han nge ngar da ya dran ko lo han nge dran yen ci da ngar kan kalu dingi na mudran ga han nge dran yen nge ngi dran ya kar ko ya ja ngu gute gre ke nge da dran ya ka ci ci bu da ya la ma dingi kire kara nge han nge da dran go yima ngi da yen ci da ngaran ik gi ni ma da gre da fu dong da ina mur ga la ma di fu dong yilum nge da ina mur gu dingi universite yiri di se yo nga ya kam nan gre ali ko lutu aimi awnde munanga nyong nga danma koron manaria cege miga wa kafak yo ga dai dingi kede nga halla dran yawga dai cibo yi dwali madagre dingi kede kada akun nga miga nga halla dai kulga dran nayi ka karanga dran ngai kulyo yi keren kider kal kal gede dai ya di yi kede karanga kul ko tange dai naga dai dem no nga wolni fo nga halla ma dai jennir la velayu halla ma erunin la fayo nga so dai ya ja kam nande kal kal ag boro dai ya miga wi dingi kede kada yo yo yi chono dai ya dingi kede kada miyo nga yukulnga dai migo hada dan woni ji ngire dinga dan ngara alama namru go hada ngara ngi dinga dai ya alama dai ntoso a cella dinga ngi dai namanga nana boro jeli ga migo ngai miyo ngi kede ga han ngi mu jannoro la wa yo ngi dai ya dran go ya ka fo do ngi dai diyo yego fo do ngi te namru go chamna dum ngi dai ya je ye cepali ngi kamoro yi kam naram halama hal ngi yarugo dai ya dingi ya tal nga dai ya radio char nga law dai mukola le habar man hingi en daraso agricole lu chadi nga agri hala dadio ya li ka galo ndi ke ngam na ramose na ga yundu da ga du ji ya ga rak awnde dalla awnde etats-unis d'amérique awnde dai dawla américain yo dai yo nga dai dran yal ga ya jere gete gre lu nga ko le secrétaire général ngi a ko law ni ministère de la communication nga ko le yu lu nga a ko le lu nga directeur général ngo anama handu yo nga so da ya li ko le tegre dran yo nga ya jangu gute ga kam nangi kede ka da ga fu do nga hal dai ci bu ital dai ninge bolin nga yatal nga da yalla ma herente ngam no nga da yalla ma tanen wal habar hum yom ge dan nga jayen draw dokor lu yong awu nda cadi yong nga da habar ninge le kal kal yong nga dai ninge dran go yali ka galu han ge dai dio yi ka helay gere dai ya dio aw ngere ke ninge hadran ya ci gor yi chono dai ya halla dinga hadran yal ga ya jey ga yi ka ga yan gede yaru halan man nayo dai dinga yaru nga jowro.

0: nga chala radio hindu ga hanu dingar ngi yan ke kede kada nga dran ngen tai hinga ayman kalkal ngre hala da dio mi ngi kene ngi kunde technicien yo dran gudo ya chulga yeri kede ngi mon da kalkal le dai dio yarunga i kay helenen go i kay dai dingi kede kada i kay han nga dai kloyan bali nga hala dai yo ni nga i kay dran go anan ni halai ne ndai ru i kay hala na yo nga so dai dran go i kedan na il mon na gado ngre hala da dio ho dio sangge da ya kam nan ngre yan nga de yarunga nga dai dinga chal duno hogire dai ya 5 kilowatt nge dai ya dranna ya chagyo gre halla da dio a fodo nge handu nge a fodo radio a handu nge dai dinga kere kada nga kul secrétaire général a nge woni ministère en communication dai dinga dan na chaga wonde kawle hinganyo halla da dio dan go lungi changa ali mohammed nour yo dinga ha dan na chagyo chono kul nge kere kada nga kul ga haleni yo dai ya dinga haleni yo dai drango yimair kal kal nge dai ya hallama mikio unke kere kada ya kru dunga mno chadi wa ngaso wudo yugu ne dira ni miyala ya ngayo dai di nga hala niru bali nga nga dai drango ija inga habari itanay humuroho igara niyo nga dai nga wana chaga wanda kawali nga ego habar gete ngire danyo mauga muke maron ag ministre ngai namrugo halaini ministre ngai namrugo alama dai furong kenni mi gukara gurwol gni kari lungi chana docteur asita kayom betina beni yo churu quadrero na gam yo nge chede kata nge dai chobona kan nge riya chapolan ga yena dan forme da ag di cheren yelmu go gire mi go wa nge kede dai ya nge centre nge kede wask kabyo dai ya churga dai cheren kide nge dai drang ni kay kilo hal nge dai drango i chale ko dan mi go jamana dan yo mi go ngi chana nga fonap yo nge dai ho giri mi go eru haga yo hakana rak kal kal mi go jamana dan yo ya ju ga drango ya keren kire nge kere kada ya keren halama hal nge dai hele ni ngre au ko ra seri halama hele ni dai ya fada wa jama jama seri din ke kere kada nge dai namru kido computer yo nga so dai ya keren ngri kay ri kide ko dan ngre drango ya manga yando ho geren ho ge kya hili ge nga yo drango ya chapalan ga ya keren ngri halladi yo dai ya najaran na hogi ngani re halla da je gani wonde kawli nyani yo minister docteur rasitak yombotina bini yo ha wonde kawli nyani yo dan mo chono mi yo yo halla hogi kya hili gari kay dingi kede kada ya manga i chalai ko dan go yen mi go do fayda yo ngi dai dingi dan wona chaga gari ache halla da yo yim ngam no ngi dai dam no mu ko la lo yo chono i chu bu je dam yar ro kada gari mi go wa jamana dan yo na dan fayda yo ngi dai dingi na balla gam na ngana dan go yego mi gonge kere nge kol ha gaya wonde dai dangai nge dai drango yu kul kre nge yana gai dangai yo drango ya chapal lan ga yeren ilmu garan de kalkal gada awonde burni dum nyamana handu han ga dai dran yan gi kidan garan yu han ga ke taglu daraja yu han ga lugo ga kamani mi la ya goro dai ga chalai nga dai lugo gan ni nyamal yu nge dai drango yi kedan dran de mi gowa UNICEF nge dai ya ye chapali ga yi kedan de kalkal yegre churoyo dayam yonke kere kada nga dran go ye chapali agent yonka so nga yawga da ye chapali akeran na tinga dan yo dinga ha dan na chagyo mo nga chono da ye dio dinga la jogo da nan mi yonke kere kada ho ido go mi yonke da ya ji ga yukul ka ida nga ga dran go hibi mi yonke da yukul da nga yo dran go yi ka yalla ma di namru di ji ha gi ga go nga chagi di bal hariago yo nga dai dinga dan go na chagi ga na bal la gi dingan mo achano yo mo ro halla ma dai dingi kere kada yo lugo gi kay nga hal nga ken ni karaw gi ken dikal kan ene ni daw go gnan lu nga na ngay day gani gnan ni mal la kula da ngay juude ngay day ni dran go ya chaga ego habar ra gi tengi de dan yo go da ya mam ko no ministre ngay namru wal lama hale ni day wonde burni do mo nya mena ya dan mangi di namru go di lo ay day nga lu ngi chan mohammed asley kala ta yo na la kula ndu mongo yoro yoro ga day nal ga dan dimi go jam ngi kere kadang ku lu ngi kire hokuma daw yo ya jey ga ya ta dama man ngi kere kada adama ko dong namru go man na loyre alama hal ngi ding ko tala ngi kere kadang dr ni chala wonde province nga dan yo ag fu dong namru go lu nga day dran ya jey ya kara gete ro ta war ngono tala mi dinem yo nawa na bal ga mu ko ya bal gno kabine technique gren tarnu mo ka sat hay wendi mindi ki ga ken ha gaire waddo mu ko ya mu la gro no abar ngam no go sandu tala mi dinem yo kabine technique
1: ya re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re

teɗaya makoye mama nomo kalano ki anarama lamia sayi hagiu tolor kalkal kiawaka hagaduki hagiu arakayamu halaro ngirdem nomo kalale piro di bara kamani kamani chali mono ngari ta sabbi som koye mukala koro la felle rengi sandu makala koyo abara ngomono matene nomo kaser ngomono matene nomo irala la dem kono sa kanyi gite mindi fek waka kalkal rekam ngudaya abara ngomono ngusandu koro mona nari andu ngona tagi nari yo changa tilem guys lungu nakana go yo chiringa wa ibrahim mamat ngomi ngana nakana wa awon ka bin tekniko mi yongi kete kala ngaji ge rugum no maten na bar ngam no sandu tan mi dene mi hom yo kurum no nare ande mo chara wala lungu dan mo tekniko sen do mo garan lungu chana chok be gabriel ay ton ma chara wala woni gite ngadran en ci dara gite nge i chana ga mohammed ta idris ali awaray yawon de regi dan ten yanda ya mo chara wala ngadum lungu dan mo ngi chani ene mu ngu melaw ñene mu ngi yo da ya mo chano ga jimta roje ira da yalla da yo ha laro la felle apiro debe ga day ko manan da daw dige hoba aji jima apiro debe mu ko mu kala ko reñ sandu day ma kala ko yo ngir wote lay e ngare ro joge mu ga mam cha kon ko ne mam mayino ga dem no lu ngere ngapi ya bar ngar na talam musayru ngi tan wang na muslimon ga day ko manan da daw dige inde hoba sa kan gi temin di haga kal kal mu ro la felle apiro debe mu ko mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Pia fata amba tu kerguri agadi tu fana tu yamba mi boi mombasa upu mukwani na. Samu gola su tibtigi na yamba na ali kulutu chaimi. Puma imakana firgia. Namdal o kwaigi na ni kwaigi sumai su tabma ni tabma sam ana sefak ni tabma na kolkai asgari sumai zungol sofi siyona na. Su kai dang mayro warra anesu tap telizu su ayum bas mayro fransra. So bas mera arapu sa halang mai anu bayra sin bayra wani nam sai fozu ngol no tap masina mana ni jime klema jime bagaw ni sama mai ai fozina ambara sin bayra sa ngol na fozu tabtena ali kulu di chaimina azin bawa na attack ni sun mayra sin latta mamu anu wule na mani azin sun mazira sun mayra inge ni sun mayra ni kasi su yalna kai kaduna suka hal kal kai kadu halat udu ani apiginilla amansani saralata azi kagir halakin undadu annam sango lo tepten mai nam tena kagitup chicho sun mera gasa ko ko andani sun mera chivira ani sun mesu teptena hin kolo ma magasina hinana agli sunda gol sun magar wane agli sundina na ko sun ki kolse ke tasia la sun dan kai hepa digil sunu sarata sarina hala nilta zin agli lazia ne in banjin basa a sumai intelti mayar na min tazir mai namane ni pumai ma kana ani se ho radio ma ana ang li hanar gele nam fanga yona ani pumai ma kana bas mayra america hay junda ni etats unis ra america hal junda halal junda ni ni pumai ma tok yam fidina ni util nay hur manani ani usime yamana dallas ani kanga etats unis wani jin mayra zahta ni samay man pa namu ni secretary may mali sunday ak minister may tekte la ko lana director may mangol la utam yamana ona makanga tanna ani yasi che hulina mana hala ini yimayra hazi balang su asinar wani nana tasil tasigi wasi tin gasu magara me balangina ay fasin takantua ni balang su may sona hinjun rnt nana telhin erna dai telmer erta de min takana ba hu fokkana ni tia sin ba ko yiwani a lerin tu kurle a tin man an hin fia tara on basara an hin humudu ni tama rhin jun basa ular ni hala ani jun basa ular hala ga yen ba ani wal mayr chira hala hal humbi ma suna neran ni targira tara li hum basara ko kor futti pelni humugo yo al ko futti pelni humugo yi ga de wani radina lu ba gite gi chicho ni kain da ta ani pelang su asin baywa ani su mai suana ali sunda kasina tapat no sirai mai ni tivia kwan tirna su hin ali sunda kasina kanu hatata asin tapat masiraya asin tapat masirai wa ni su mai suana hin bali sunda kayamina nam sekretar mai ali sunda ang minister mai dedel yaman ali mahamad nur nam hin tiwa anba tana tani tivici cho ni samai rahina jun basa kai gulmata faka kai tun li hum usargione basa in kak jihimai ministre may makay hatngolara yami docteur sitak yobatna beni pumay makana madia uli ministre on fay banarum bas mayr tangali sundu huna namalfun hatta namalfun hatta wani niman korjongena korbina hatta ilen jikkan fana kalvandi hada sinial may manba lin ku formal tasik ko musundat leni azu tasira diaru kalayo kidu yad masina muani teuli sin masiru tasira korjomina korbina sufia tani fa kikis fidi dukta karya isu mai suana fi handatana har mai razfata iri ni pulochujo sufia at mai ra kai sara kura ka sufia hatta kai minimin signina ka sufia hatta kai dere de progina ka sufia hatta kai halana kumairan ba ayu fatwani cholaini ek fatara su hal hal ta ke yama ka ni i hatta ni pulochujo ni mahana ministra sitak yogarna bini nam tena sia zina lise sumai su hinjin korzongena bas mai gir chucho kai ti tamazir su ksab gin sumai su an sunka kwasidina nam wanani
1: liga da vangonya na
0: i plata hago hong sinena suona zigi plata hago hong sinena kau hatta asigo hatta ni kango zimama jamene tanini tok mera tokaze jimoy man jamene wani Nisuli sunda air minister mengi sarika ibaka nisumai soko fasi hatana utam yamana UNICEF. Ani asifishima irazifia tarwa ni asifishia tangu la rika alba angol usuna nige sabki ngola ni kema yara gori ra kusiki karigina suana saka kasi tina asi hatani lina anige suana hinoyim kusuna harasi ni irima iranba anga kulos usi chivir lini na. Chiwala nga cha mang suna kay a suna kulus u tivira ni lini na may. Ani, ala si yal na, lina ni mi akasi lekwa lan ge. Kaya sin pel, asa ki fi hatan kasi ya. Ani, pizuka ki uhat masin tatu an hin li sa nata, u li maimana asa ili sunda u na may. Minisir maima ka isin dina maimana ba sinuwan si sotka li hurum bina. Yamana Muhammad Asilek Halata. Nam tudano si maima mongoda. Tuan mereka semua dalam tuduh si mungkar mereka pun memerhati jangan gawai ini. Anis waktu lalu dalam tuduh kerana tuan ini talking golar malay yang sini ikam mahalang. Aku oleh sini ke ana dagara, dagara lika ini kufun likati, dagara malat ini kufar mentangai, dagara kufar kat itha. Sunah kau huru wani, ka ima sehal fun tuh kau tasyidi. Nam iwan ini aja sini wala kai humbo humtara usinara. Pemam basan nani tabia. Nafata ama tu karakuru agadi na fali maini funsundu konuni korzonga lagi funbalanga na siri turukse na tuwa ni kuwamza mbichi vidi maini ane funsundu kanda antrabahanda kwa ni funsundu maira matna funsundu matna wani sabanga Nestor tiringola domora utiring musena halang kanga jamen tani ne aziti tesi ya usimini irisia ni kwa islamat puzia yamana Kangzogol Abdel Kader Kangzogol Abdel Kader sun yapsab gungol nana Lam Michel ani matni chamu ni pumay metok mayam fatna utina yuhuru manani ni kanga shawonin jamen tanini ni tugdira fun sun matna ma zahamo wani ma chef de canton mayam domana ni mona Abdoulaye Semta Sua ma chef de village mayam fege ena ni loparama pir kolosu u ter tumorna hala man sagosu jers eli tasidi hinembi jogoy azipen kunugaya man ifugo ay maisu zuluzu na mi mai duguri ngandara nigeria man levi paul samba na mano aux états-unis man professeur ni deo lycien na msar man kap galia drangé na mitine azina pirkolosu az u noa apolinaire az han bongor baba nestor na mi musuru abdul sabaka na mi kuri bugudi man dusiyemu su bagaina sabin gwalane ma tere fofi aniba ani ma trang fofi fina azin kan jamin tanmai man korsam su tamgina ni mbodi monik azu kanja azu u walaka jakanu azani kom man kunyuma su budzina sabin gwalane ma jalaba Gabriel, namani budozi, mang papma eli, nami mailo, mang paniyama, mang suwa mang halang mai. Adi lima ma, pumat na masin purmu pumai ma fina untuk miam kalavandi. Nuh terangga safi mat nuana, ani nuh terangga safi mat nuana, namani ni teradona. Tradona ni simi pay antenna na tok ay et tradona wan simi pay antenna na tok matna sin batuzamu ni pumay ma samedina ni wulima tos matna hatugurtana ni kolona famgusmamba kom tivimay ani pumay ma basna taberni ufun sunda tanna ka punani richima kay fayite ni fintwa yalangi cholo kolo dal tabiya technicien ti sole kolo

0: Fura di ndara rona la barnde ku ya di kingal lai se kin tawdo wari kina daina ko ngu findil ligarin saki ne dubi indin findil ko um klara iki injin ferenjirin den taranjirun gon hadi kina na dejin ye he stajar ngu tullu to koro maraya tram na saram wata kidin ngu dai yaron cha chaf charo na di chia wuro dus karada kabin te ni indige ya yo kam kura hadi nam chukoro shi so he stajar ngu yakko tokoro residentan inde hadi kina roje nam chokoro njireado hadi kina tok ni 500 meter grade yeng sinimba hal ni yona ge da fi micro ndi ashta bakar musokoro wati samro daya labar nde ku ye hadi kinga lai se di kranu njir kun fanyen mara labar hadi kranu njir kun fanyen hadi kabin teknik rleniena wate gabriel bi kya di chodo sodo na kirni kabin teknik
1: Hola.

0: ఉంటున్నారు.
1: Wala kodo paga wondo de seimam te da mbiria si ya kade si. Ber urkol gerko jigu adi ya ngarbay. O ya ngomi be ya ke na i ba o. Ala i siyom ake madal nge. O ngelum. Waito ya girmbay ake ngan ya nikinge guto. Jimmy ngan ya Julien Batumbay. Barang den ndan don na tan na won kom ko ngai ka de nan nan ber klayo di ber klayo ngon de gian ngon nan de bend ake ngo ko de wo bai to rot la bai ma de ta de a de rin main man sidoni main man sidoni ni ba gu to ko ndok jogi di mi na wo to ko gin ji kemet wa di kem dab dan gu bo gi kem be ke njamenat la inga tu ji go moy ke rant ber klayon to nan ji singe de gmara ga ke ma de ta de sing nan ger ni sing ji kyam be gin jamnat la sar bi sada be da ya kum ra wo ma ta ga ga gmara ni nan nan sim ber klayon to lo ku ando ta ba to e karti a be na a di ngor ke se be se victor premier alen nge gu to ni ti ke do bandro ji a di ndo ku jogi di so so e na u tu ko gin ji kyam to bai to ba de ke tu kra te nuba de nuba ko tele ta ka de ke ji to yi nuba ngandang nek yonan ngar dumje leiba ngar dumje reble ngar Sylvain ik Alice tol lum dongarte o girko ji aro gingar ake ik najita na o gingar ik be asum lab mayro kevin malande idamia bobu gete ko ko jigu bo ngai ke nan ke se gna ran be nyame nat la malande nan don dot na te na won kum ko ngai ka den nan ber kla yo dim ber kla ngon de gna ma ke ngo ka de ngon nan de ri ne ngar na ise mi manuel ngar na ise mi manuel ni ba gu to ko ndo marji ndo ko jogi de mi na wut ko gni ke me to bai kem be ke iri ba te ade nga tu jini go moy go wan re te te be ber kla yon to na de ne singe de gma lang ka to nan ke se dam ku do ba to nan ji singe ni ji kem be kin jam na tla ke mundo sar gma lang ni nan sin ber kla yon to alen nge ku to ning ti ndo ba ndro ji ba ndo ku jo gi ti so so na wut ni do ba de ku to kra te lo ku ando ta ba to kem do gire te adi kem do gya reblengar Sylvain ni quartier sigete te ngor kloya s sner oti no ba ange lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko tele ta kan nyil nge guto nu ba de lo ku ma ji kem kombi yant gir ko ji ko nga yam guto mila di albert yo ya ma bata ke ik ramadan ye san o iko kulbe ajiala jile wa mbachi bai niki jimci bai yemi ngai ba malang de gondo nan don dot na te na won kum ko ngai ka de nan ber kla yo di ber kla yo bobu de ake ngo kondo ke dingam ko tog yam goto milade albert yam goto milade albert ni ba ni goto ko ndako jogi di so na wutu ko ke ndike meto ga di kem lab dan go boge kem be kin jamana tla ber kla yo ndo nat ni ko orbe noel ndike be ka bijan go nan ko ji barte ake Baibila Alexi Ozara ninko mbak njini kem karji pari sarat en adi kem beke sarto nad nui komunote daig ge ake ngama gendan be nyame natla ni gige nande mber klayon to malangde nan si singini indo i madi kladig kete kem minister ya sante publik te nande dan si ke lo kwando taba to ndubo nikinge guto te adi karji rijina en doka ilen ge guto ningte nan nan bisi te ke mber klayo kreng nyibay kem dogna rik no jite kete to kirko jengar na isem David yik madam Alice Benaindo Tatola o girko jia naji dumgar mbade naji o girko jia mo ndum ngar o gisten yik madam Minde Antoinette Tarda o ngani ya ndum ngar beton ngar to be ornai o baiton mbade tadege ake nga kondege ke njamena te malang nene ndondot na tena na un kumko ngai kadene nan berklayo adi mberklayo yangon deke dengamba ake ngokondo nike Emmanuel naji dumgar Emmanuel ma naji dum garni ba guto ndo ko jogi dimi na wut ko ngi kemeto adi kembe ke yiri ba te ngato ji tabai go moy krant ber klay wonto na ndi singe ko ji nga kondo ngan kam de ngi kembe ke do ba nan ke se beci be boto tura jai ndo ko bo na ndi singe ni ngi de ni rai be do krant na ndi singe ma de ta de singe nan gerin sigi alo ko ando taba to Deba ni kenge kuto te ni ke General Naji Dumgar Pierre di quartier Mursal ni to talo konin dan ridotn dan ri talino manu dan ridotn oni ba ainge lo yo ni lai kari alen ge kuto ning tik ndo bondroji adi ndo ku jogi di soso ina u tu ko ginji keme to bai to bat ke tukrat Gir ko jigi adiya ni ke nge guto ga Andre Golar. Ike kura yon law mbay tubam Joseph. Ake ik nge guto ne kumbay ya obed. Ike ne ndo yum mopas. Ake ik mama ne mbus bwa fachime. Ike najile mbay tubam. O bay to nge kran ke gir ko je de gete malang nen ton dot na te na un kum ko ngai ka de nen an ber klayon to nan si si ngi nge ko je nga ko le ngan kem de ga ke mare ta de si ngi nan gir ni si di kem be ko mundu be do go be la ja sar mbiku mi an dum ni ban nan bi sit ber klayo yang gon de ke je ke ngo ka de Rima ji Leslie ni ta ba ingon ekem mama jibay golar o yane ke nge majibay ngo masina honoré ade remaji lesli ni baguto ko ndo mercredi ari ndo ko jogi di mena utu ko kinji kema to kembe kinjam na tla dinga tujini go moy ko woni dan gal sen tanu ba bar mbay awor ni ne ko jogi sol to bay ndo bondroji ari ndo ko jogi di soso na utu ko kinji kema to ari ne kiam dogia babun tu bai kiam beku kundul tu alen nge guto ning te ikendo bandroji kono adilo dubu de ku silo et bai kiam beku kundul tu go dubu yo te ni ba nge ke tam ye ko guto ni ba goti yo ni ato i mursal tu kiam dogia ne ka Andre Golar tu inge de ke beg ban de nji kar ke inji lo ko gi no ba de no ba ko te le ta kade ke kortane donu bat ndang lai be gir ko jia no bara ma ji keton ik madam go gondar bari ko jinne yata tarum o ngan ngmarang ake ngani ani ke jinga bai jak Ike gaiba na ingar Florent. Ma gogu na riangar. Gir ko jiatarum nabo. Ike nang turbay toho majal. Ike kode mbatna sa tolum. Ike paster tenjibay ala dumgar. Gan yane ke tono dural. Ike jirayenge kutu ku to nge. O ngani ane ke namba chinge dalbay jita be beta ingar anata masra François Akei mogalbay ngir dona o ike ndoma jingar ngarji ike namanim kogol ko golbay Rimaji Joel Jastonal ba malang degunto nendandot na te nanawun kum kongai kade nanan ber klayan to nan community daigi kembe ke jamena tla wonan si singe de ke kanton galo malang si wonaden je ke nabo bendang saku ngashot 1 o ngon karage Gunaan si malangu nanti singgir dengan ini kembali ke sar kumra doba bebija mundu nanti ke yam naya le ala ingar si mewah ini kembali ke lahi akhir ke nanti ke orang na brawor tarum igembe ku duala gonangi kamurun.